0: malih tanan mabrato mayogo malih napi wastani mayogo brato yogo brato
1: ha
0: tungkol mo balih ng call center.